Mamete Bibi. Bible say, a kwan bi wo wa etini wo nipa ni so. Na awenye no ayo wo akwan. Odofo, ende mi bi se wo se kwan ba na wonam so. E kwan na wonam so na etini anaza etini. Bible say, all man so kwan ma bi yo nemo banisa arenade. Odofo, me ne

Abuna wacha kona wanda. Abuna lima chemo samwati. Enana saya. Gaye ye. Obini mia. Ebe si chino. Oh. Ashaya ye. Obapuwa ye. Obaka.

0: magini na so. Esu amo na wa wa sorry. Wa wa tu mi ni na ni mo ma me su dia mate. Esu ani ni.
1: Arade won chere na mafa. So wa samu wa ni mo nyamu wa kwen mi ti me nko. Who's the end of the year?

mami wo e papa wa prabo muta yani da swanya na ba samo di panyana dia e rakba mama ni da su e kama no do sha mu akon mami e subie mati yan ko

Mamiti bibi. Bible say a kwan bi wo wa e tene woni pa ni so. Na awiye no ayo wu atai. Odofo endemi bi se wo say kwan ba na wonam so. E kwan na wonam so na e tene anasa tene. Bible say on man so kwan ma bi o nemo banisa arena de. Odofo me ne wanka.

Na ti enwume yi, fa ni wena mu urati. Na yanka osoro kapa, osoro kasa kakra. Yanka che se chide ke edema. Yule ya menya urade. Sa me fa urade chachiro. Sa me mo do suo. Sa me nya ni dey.

ni sutire urade se ukutona we ndidia ndiye busabya ka oho na mbuwa urade na banita woni na urade so na woni ka urade ono no ba maude wa kuma pe

di na mi mwa diye nina nshira ni di e ma mire mfiye rani nipa odun fwa se neye da su tiasi se te treme da bo jie mu na mo jie diye fusamia na umma ye kase asida en kauti o wunyame yedawasi Jesus mi se yedawasi ya

mudie yakopon se twane betwa wa e kwan si die bi ni mu bi men kuku hwa senyina e sori pecha pecha yakopon ma won saso ma brabos na kima ma pem no manim bu pam amem pem pam ma me komani wo yesu din amen.